0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
4: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago.
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa 7 malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
5: Ayun po, ang dami po naming naranasan sa mga financial, basta ang dami po naming naranasan na hirap sa buhay. Pero hindi po kami tumigil kasi sila mama po, tudo support pa din naman po sila mama. Hanggang sa nakagraduate po ako.
6: Nakikita ko po kasi dito, ma'am, sa amin po. Pag hindi po umaral po, ma'am, talagang mahirap ang buhay dito, ma'am.
7: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
8: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na, 1 tap bag of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na, 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na, at 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
9: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Neymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Safe Drugs Store. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: 23, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3 ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
4: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: ng entry na
1: 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na at 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc.
0: Isang entry na.
1: Magpadala ng maraming entries
0: para mas malaki ang chance ang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: best choice. Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
3: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga bubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Ang mga misteryo ng Hapis. Ang unang misteryo ng Hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya,
2: ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.

0: mga mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nauna, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga taga-tangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
3: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakain.

0: At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Ababaring Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama,
3: Diyos na

0: At Diyos Espiritu Santo.
1: Siyanawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan.
2: Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Panganim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang himpi lang ito.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
7: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
8: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa MIMAROPA.
9: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.
1: Magandang araw! Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829.
10: Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental, Mindoro.
3: Premium D3, ang bago!
11: Ako si Carla, hirap akong humigat. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Magandang araw. Ang SFM Sales Corporation ay muling magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center, Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay gaganapin mula April 20 hanggang April 25, 2026. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Juan Manalo, SFM Representative, sa 0995-449-1846 o kay Rufo Castillo, SFM Representative, 0999-167-0829. Maaari ding bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
5: Best friends!
6: I'm Boy!
7: I'm Brenton!
8: I'm Aaron!
9: Ako si Jeff!
10: And I'm

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan, coming up next!

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa anumang sulok ng ating lugar, dito naman sa ating bansang Pilipinas. Ha? Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo naman ng JMR Herbs Incorporated. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo na po yung ating mga kasanggang Bisaya, honey, at yung ating mga kasanggas sa Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw. Kumusta po tayong lahat mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay, malusog na umaga, salamat sa inyong pagsubaybay. Sa ating mga tatay na laging nakasubaybay sa ating programa, maraming salamat po sa inyo. Sa mga tito, mga tita, siyempre sa ating mga lolo at mga lula, sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay dito naman sa bahagi ng Marinduque Province. Good morning kay Tatay Nuli Lugdat ng Buwak Marinduque. Siya po ay laging nagmiminsahe sa ating programa. Maraming salamat, ha, Tatay Nuli. Ha? Nawa po kayo'y palaging malusog. Sa lahat po ng gustong mabati sa programa Kasanggat Kalusugan sa mga oras na ito, atin lamang pong padalhan ng mensahe ang numerong 0918-2777-888. At good morning din sa ating mga tagapakinig, mga kasangga natin dito naman sa bahagi ng Tagkawayan, Quezon. Alam nyo yung Tagkawayan, mayroon po tayong radyo dito sa may bahagi ng paglabas ng Tagkawayan patungong Calawag, Quezon, honey. O kaya po, pag tayo po'y galing ng Calawag, Quezon, bago tayo bumaba ng bayan ng Tagkawayan, mga parents kong minamahal, mayroon sa may bahaging kaliwa na radio station na tayo po'y napapakinggan. Maraming salamat sa mga taga-Tagkawayan, Quezon. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang ating kasangga na si Mama Lorin. At syempre, yung ating kasangga naman na lagi din nakasubaybay sa atin, walang iba kundi si Maxine Salumbides ng Tagkawayan, Quezon. Good morning. I love you all sa aking mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat? Good morning sa ating mga tagapakinig sa bahagi namang ito ng Calabarzon area. Itong lugar ng Memarupa, syempre naman. Batiin natin ang isang malusog na umaga ang mga taga Marinduque, mga taga Mindoro, yung ating mga kasangga sa bahaging ito ng Romblon at Palawan. Good morning. Welcome sa ating programa. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo maging malusog. At syempre, good morning din sa ating mga tagapakinig sa bahagi namang ito ng Infanta Pulillo area sa loob naman ng Quezon Province. Siyempre, batiin natin ang ating mga tagapakinig sa bahaging ito ng Atimunan, Quezon at Alabat Island, lalo po sa mga taga Perez. At ito sa bahagi ng Alabat, Quezon. Good morning, malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Kumusta po ang ating mga tagapakinig sa lugar pong ito ng Bicol Region? Ha? Kumusta mga taga Bicol? Kumusta yung mga nakikinig nating mga kasangga sa bahaging ito ng Kapalunga? Good morning. Sa lugar pong ito ay marami tayong taga-subaybay, lalo po sa bahagi ng Santa Elena, Paracali, dito sa may bahagi ng Dait. Ano, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. At good morning din sa ating

0: Nga nating Mas Bateño, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Nawa po kayo'y maging malusog. Ang ating pong mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated ay medyo matagal na rin pong nagsulod didi sa ating lugar. Ito po ay pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating kalawasan. Yan po ay pwede nating mabakal dyan po naman sa mga lugar, sa merkado, sa ating mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar dito naman sa ating Masbate City at karatig lugar. Maayong aga sa inyong lahat dyan, ha? At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province, good morning. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Leyte Province, mga kasangga nating Waray, ha? Siyempre ang lugar po ng Samar Province at Leyte Province, yan po ay magkadikit lamang, mga kasangga, ano? Kaya yung pong ating mga produkto ay available po dyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating mga lugar. Kaya yung ating mga kababayan, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, kumusta po tayo lahat? Siyempre nakikinig din ang ating mga kababayan sa bahagi ito ng Kamaynilaan, sa bahagi ng Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Mayroon tayong programa nakakalat sa buong bansang Pilipinas, ha? Kaya wag ho kayong mag-atubili na kumonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemmar Herbs Incorporated na laging ipinaliliwanag ng inyong kasanggang Gemmar Camonias, ha? Salamat sa mga nagpapadala ng mensahe sa 0918-2777-888 at tayo po ay magbigay ng paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Gemmar Camonias. Sayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Narito ang mga produkto ng Gemmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Markup Capsule Food Supplement. Mag-markup capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang Natural. Herbal Soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment. Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Gemmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153. Ang paglilingkod sa komunidad ay isang malaking karangalan. Narito si Ate Eleanor, isang barangay health worker.
2: Ako po si Eleanor Balyon ng Barangay Alinsop, Santo Domingo, Albay. Ako po akong barangay health worker ng Alinsop, Santo Domingo, Albay. Ako po ay 61 years old ngayon. Ako po ay gumagamit ng My Cafe Brown Rice. At ako po ay masiglang-masigla ngayon.

0: na din po kayo. Kahit po ako ay 61 years old na ngayon, nakatapat duty po pa ako sa barangay. Kasi po ay isa po akong barangay health worker.
1: Mabibili mo na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Tunay na bigas, tunay na wagas. Sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
2: Ako po ay si Emily Hankins Arca, 70 taon na po, taga Barangay Balugo, Buwak, Marinduque.
3: Ma'am, napag-alaman po namin na kayo pala uminom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
2: 10 taon na po.
3: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
2: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang Brown Rice Coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng Brown Rice Coffee at uminom na kayo at kakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
1: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sali-sali stores, supermarkets, groceries, butika, drugstores dito sa inyong lugar.
4: Tatay, ano po ang iyong pangalan, edad, at tagasan po kayo dito sa Ilocos?
5: Alfredo Catalo Villano, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver, madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1.
4: Tatay, ito naman pong pag-inom natin ng ating produktong Mark Cafe Brown Rice.

0: Ano po kayo natulungan nito?
1: Ah, sinubuktuhan ko dati yung marami-marami. Okay. Pero yun sa madaling ano, bilibili ko. Dahil lang, ano, nakaka-relax ng katawan. Sa tuwing madaling araw lang akong umuinom pagkagising. So, isip lang yung ano, pakiramdam. Ah, dahil sa pag-inom lang kasi brown rice, sinigla din ang aking pakiramdam.
0: Sa mga kasangga naman po natin dito sa Santiago, Ilocos, Tatay Alfredo, ano po ang nais niyong sabihin sa kanila sa mga hindi pa po nakakasubok uminom itong ating produkto?
1: Sa aking mga kababayan, subukan niyo uminom ng Marcati Brown Rice dahil ito ay maraming naidudulot na bigla ang pakiramdam, lumalakas yung ano yung katawan.
0: Saan po ba kayo nabili, Tatay Alfredo, dito ng ating Marcafe Brown Rice?
1: Ako po ay bumibili ng Marcafe sa Kalugaran Pharmacy. Subukan niya rin bumili. Subukan niyo po ang magandang dulot ng pag-inom ng Marcafe Brown Rice 10-in-1.
0: Maraming salamat po, Tatay Alfredo Villaros ng Santiago, Ilocos Sur. Isa po sa ating mga kasanggang natulungan ng ating produktong Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Mula po dito sa probinsya ng Ilocos Sur, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonya.
2: Maraming salamat, kasanggang Arvin, sa iyong kasangga news update.
3: Balikan natin si Kasanggang Enjimar Camonya sa programang Kasangga at

alam niyo mga parents kong nakikinig, ang napakahusay na kape sa merkado na pwedeng makatulong sa ating kalusugan ay ito pong Tatak Mark Cafe. Lalo na po yung Mark Cafe with brown rice extract, at itong Mark Cafe with agaricus blase muril mushroom, at ang ating Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink, chocolate nam nam healthy sa katawan. Alam nyo, mga nanay kong nakikinig ha, kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, siyempre naman ang nasa isip natin, yung kaping makakatipid po tayo pero wala namang benepisyo. Ano? Unlike po sa ating produkto, lalo kapag ang nainom natin ay kaping tulad ni Mark Cafe, lalo po yung ating Mark Cafe with brown rice extract, abay, nakatitiyak po tayong magiging malusog sapagkat yung magagandang ingredients ay nariyan po mga parents kong minamahal. Kaya yung mga kasangga nating hindi pa nakakainom ng produktong Mark Cafe, nang mabalita ang mayroon tayong Mark Cafe na may brown rice extract, abay, kinakape na po nila ngayon to. Kaya congratulations sa mga nagkakape ng Mark Cafe. Ano? Alam nyo, kapag ang pag-uusapan po ay tungkol sa kape natin, ano po, doon po sa mga taong may mataas na blood sugar, ang pwede naming i-recommenda para wala tayong pinagtatalunan ay yung pong Mark Cafe with brown rice extract na tinamisan ng isang pantamis na nanggagaling sa isang halaman. Ano po yung halaman? Ito po yung halamang stevia. Tayo po ay may sachet ng stevia. Ang pangalan po ay Mark Stevia. Ano po? Pero yung ginamit po dito sa ating Mark Cafe with brown rice ay yung pong Mark Stevia. Ano po? Total yung laman po niya talagang pantamis na nanggagaling sa isang halaman. Ano? So yung ating napakahusay na Mark Cafe with brown rice extract, mga parents kong minamahal, ito'y sinamahan ng iba't ibang klaseng sangkap tulad ng purple corn. Ha? Ano ba yung purple corn? Ito yung mais, mga parents kong minamahal. Ano? Kapag mais ang pag-uusapan, talaga namang kahit papaano, ako'y mahilig kumain ng mais. Ano? Sapagkat yung mais, mga parents kong minamahal, yan ay nagtataglay ng anthocyanin. Opo, mga parents kong minamahal, ha? Na pwede pong makatulong sa ating puso, sa ating mata, sa ating nervous system. At ito'y may kakayanang pumigil ng pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating pangangatawan. Yan po yung ating mais na nakahalo sa ating Mark Cafe with brown rice extract. Kaya't ito'y mainam sa mga taong nagnanais magpababa ng bad cholesterol at makaiwas sa sakit sa puso, makaiwas sa hypertension, at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Kaya maraming may paborito ng ating Mark Cafe with brown rice extract, mga parents kong minamahal. San pa kayong maghahanap ng kaping may bigas kundi dito po sa GMR Herbs Incorporated at sa Mark Cafe, mga parents ko? Ano? Kaya wala na kayong ibang susulingan pa, mga parents ko? Ano? Itong brown rice, ito hindi pinapaniwalaan ng ibang nagpo-promote ng produktong kape eh. Sapagkat sila'y mga bata pa eh. Unlike po sa inyong lingkod, ilang taon na po tayo, ay nagmula po tayo sa ibang lugar ha. Dito sa may bahagi ng Infanta Pulillo area, na alam naman natin na ang kape dito sa may lugar ng Pulillo Island, Bordeos, ay yung pong sinangag na bigas.
Kaya sanay po tayo dyan mga parents ko ha. Sanay po tayo dyan, ang kape dyan ay bigas. Pero mga parents kong minamahal, hindi po nagkaroon ng karamdamang diabetes sa lugar pong yan. Kailan lang nagkaroon ay nitong panahon ng mga kabataan. Bakit po? Sapagkat unang-una mga kasangga, marami na silang pinaglilibangan. Ang pagpupuyat, mga parents kong minamahal, yang kasi cellphone ng kabataan, ayan po ang nakakaapekto sa kalusugan. Ano po? At yung pagkain na processed foods, yung pagkain na mga pagkain walang sustansya, so kaya namang problema sila, nauubusan sila ng kanilang insulin sa katawan, ha? Kaya kinakapos po sila mga parents ko, ha? Yung pong pagpupuyat, number one daw po yan mga parents ko, ha? Sabi ng mapagkakatiwala ang doktor natin, hani. Kaya ako'y naniniwala doon sa kaping bigas mga parents kong minamahal. Pero tayo lang po ang naniniwala dyan. Marami na pong hindi naniniwala dyan, pero nang ito po ay mapatunayan ng ating mga parents at malaman yung ating istorya tungkol sa pagsasangag ng bigas para ilagat siyang kakapihin, ay naniniwala po sila sapagkat unang-una mga parents kong minamahal, wala namang kape pa nung unang panahon, madalang po yan mga parents ko ha. Pero nung malaman na tayo sanay sa paggawa ng kape, lalo po itong kaping bigas, ay kaya ang ginawa po natin para po tayo maging safe sa pagkonsumo, atin pong isinangguni sa ehensya ng gobyerno, lalo po sa Food and Drug Administration, para sa paghahalo naman ng ibang sangkap nang safe po tayo mga parents ko. Yun po yung sinasabing legal ang product natin, hindi basta binalot lang natin kung saang saan. Pero kung kayo naman po nasa inyong tahanan at magsasangag kayo ng bigas, walang problema sapagkat kayo naman ang iinom niyan at ang inyong pamilya. Hindi po naman ipapainom sa ibang mga tao sa buong bansang Pilipinas, ha? Kaya tayo po ay nasa magandang proseso ngayon. Kaya ako'y sa totoo lang kahit papaano, ha? Ang bigas na sinangag, yan po ay masarap, ha? Masarap yung kapihin mga parents kong minamahal. Lalo na kung kayo may pandesal, tapos ang asukar ninyo ay brown, nako, mga parents kong minamahal, sure bull na talagang mahusay yan, ha? So hindi lamang po mga parents kong minamahal, ang sangkap natin ay purple corn, mayroon tayong sangkap din na moringa, ha? Yung pong moringa, yun po ay malunggay. Tapos meron tayong mangosteen, may sangkap tayong spirulina, tungkat ali, agaricus, blasimoril mushroom. Yan po ang napakahusay po nating produkto sa merkado o sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kaya kung kayo po ay nakinig ngayon sa programa Kasanggat Kalusugan, ang mga produkto po natin ay sigurado mga parents kong minamahal, ha? Yan po'y talagang alam ng Food and Drug Administration kung gaano po kahusay. Siyempre, gusto po nating maging safe yung ating mga parents, ha? Marami tayong ipapaliwanag pa tungkol sa ating Markape with Brown Rice Extract. Siyempre naman, limitado yung ating oras. Kaya tayo muna ay magbigay ng paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Babalik po tayo mga parents kong minamahal.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin! Dahil extended na,
1: mas marami pang araw!
0: Mas marami pang entries!
1: Mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page!
0: J-Mar! Todo panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: At ngayon, narito ang ating
4: hashtag
3: Kwentong Marcafe.
4: Ikaw ang bida.
5: Ako si Ana rin Aquino, 44 years old. Taga-barangay Camagong, Labat, Quezon. Ang asawa ko ay isa din sa umiinom ng Marcafe. Dati ay payat, ngayon po ay okay na ang kanyang katawan at ayos na ang pagtulog. Ako din po ay hiluhin, ngayon ay okay na ang aking pakaramdam. Salamat po sa Marcafe. Maayos na ang aking mga sakit ng mga katawan.
3: Ikaw, anong kwentong Marcafe mo?
6: Dahil sa pagmamahal ng kanyang anak, siya ay nakatikim ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Alicia Dalisay, 77 years old, Barangay Mabini, Lipa City. Ay, ako po yan, binili ako ng aking anak na panganay ng Marcafe. Bumukong karo at siya niya iniinom. Sabi, mahusay nga daw po yun. Ay, ako nga po kumuha. Hanggang sa ako'y nabili na. Ako po'y paminsan-minsan ay iniinom ng kapeng barako. Paminsan-minsan lang naman ay nung matikman ko itong Marcafe, araw-araw siya ko nang iniinom. Dati hoy, ay nagigising ako ng matutulog lamang ng mga pedli-pedli na ano lamang, nagigising ng maaga. Kung ako uminom ng Marcafe, ay ano, hindi na po nauulit yung mayat mayay gising ko, masarap na ang tulog ko. Malaking pasasalamat ko sa Marcafe, mula na ako uminom, ay talagang ayos na ayos ang pakiramdam, pati pagtulog. Subukan ninyo ang Marcafe at talagang mahusay ito at subuko na. Number one ang kaping itong Marcafe sa akin. Humiyang na sa akin, baka sa inyo rin.
6: Bumili na ng Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa pinakamalapit na tindahan,
3: grocery,
6: supermarkets,
3: butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Mabibili na rin ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated
3: sa Shopee at Lazada.
1: Kasangga,
3: saan nga ba mabibili ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: Generica Drugstore!
3: What about Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: Generica Drugstore!
3: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1?
8: Generica Drugstore!
3: Tamang yung narinig!
9: Over 700 branches nationwide!
3: Mabibili mo na ang Marcafe 5-in-1 plus 1,
9: Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra,
3: at Mark Choco 9-in-1 plus 1.
6: Kaya mga kasangga, bili na!
3: Tikman ang sarap ng natural
6: at damhin ang ginhawa
3: kasama ang Generica Drugstore.
1: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
3: What about Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
3: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
3: Tama ang iyong narinig!
9: Over 2,000 branches nationwide!
3: Mabibili mo na
9: ang Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix,
3: Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra,
9: at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong.
3: Ang parmasyang laging tapat
1: na nandyan lang sa iyong tapat.
9: It's the KGP,
3: the Generics Pharmacy.
1: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
3: Bili na sa
8: KGP, the Generics Pharmacy.
6: Ang lahat ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery,
9: supermarkets,
6: butika, drugstores
1: dito sa ating lugar.
10: Papaya lang?
4: Kulang! Hindi sapat ang papaya lang para pumuti at kuminis ang balat. Switch to Gandang Natural Skin Whitening Soap Papaya with Tawas and Turmeric Root Extract. Say goodbye to pimples and acne with Gandang Natural Skin Whitening Soap. My Turmeric Root Extract that fights pimple and acne-causing bacteria. Plus, Vitamin E to protect skin from damage. May tawas din na natural na nakapagpapakinis ng balat para sa natural na ganda at kutis na linis-kinis. Magandang Natural Skin Whitening Soap Papaya with Tawas and Turmeric Root Extract. Gandang Natural Skin Whitening Soaps. Available on JMR Marketing Online Shop on TikTok, Lazada, and Shopee. Also available in leading drugstores and supermarkets. Another quality product of JMR Herbs Incorporated.

Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, siyempre sa ating mga suki. Good morning sa ating lahat. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Bati na lang po ulit ako ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday.

0: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikha ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live, walang iba kundi si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasanggang News Update. Nadyan si Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa research. Diyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.